0: mbra me. San nyame ni nipa enante. Eya simple se. Wo kan ya sesa wonsa. Ewurade me pa ya resa esese ba. Ewurade me pewei esese ba. Ose mo amoye ne bonye fuompo. Mo amoye ne bonye fuompo. Mo mu hwan ana ne babi sana duane a abodo a obema ne obo. Na se obi sana enamo a obema ne wowo. Na se wowo ye nwe. Enti se obi pese onya yare sa efre urade ho a the edikan eye ahotee to repent as I said was such a wadwen the edikan na urade hunu se nipa smesi obenten boni a oye ye nyina wonu no hu ene me hu ne mobo. Amen. Nese wompa ebo no a wababa enye dwuma no because mutimi bompa ye owia no wako no waboduya enna kura dia dia baga na hanu no enuya bure ana fedi e monburo. Hey, mo ho o mo body e wudu anu bodua wanu kwensu dia ko bompa e so nyame obetie wasem da ti se wadwene se obebu obi dia woni nyame ntamati frida saade ne kora ba otirim kosi se obewu nyame ntie wo mpa e bobiam ifise kwamfo anu na mawo se fakum nipa. It is will be bompaya. Ahonhomani nim obiya maybe an empire kodu. Nipa ni enim. Bose ton si wobani humfufi se wa wa wa wa. Obon sam nim baby an a level wo. Zana di anetiye. Eti nye ni penye na nebe nyamiye ni mua. Nyame omobisa diye nyame yema wong. Na mepese. Ti wenine ti asima meka nepa. Brafom. Na ohawa wadi bae no. Uradi inti menye u. Sense. Wadi we oha nebe sako na kukungu. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Amen.
0: Anya sa ebia na afikra na nto no ho na urade nye ni panyina na otie wom nye ni panyina na oje wom ebi ni mutimika ana so so sayare de a ade na onko ji na onko sa ayare fo ni nyina ayare ye na jure durusum wabon samba Yesu ba na hospital wo ho enso wangura ho da

nti anopa nso aka sima no ensia na fi no numa bo na no numu ba wasurusu nyankopon ti asifo difo no besan atenase bitire odifo Francis Kwating besan atenase anopa yi na fi wodi awurade asema enkansu awurade asema yemfa bibia mframu kroje efine nkeka wabia eni ho obetenase di abere ye anopa yi na yanamasem no so anyankwa asoro se enamasem niti eso na yenya ase ne monti ase enti de ma yebeti asem no ye di akoma no ene adwen ni nyina bagie asem no eno na be ma yati asem no ase na afa asem no abeye nam abetina ye mu asem na beye yen ma nanti asem ne mu asem no di akoma Kristo ane nti ananso asem pa anasa asem ba ko odifo ne di bre yen watu din se repent before joining a church. Repent before joining a church. Repent before joining a church. Na se e chere se ese se o satira ese se boni bia wuti mu no ugyai ansana odo ho akodon asafobi asafobi a urade ayama o se ko na kosum wo ho no ese se wo satira wo fi ansana sa asafo ne wako joine odo ho akodom sa asafo no nemum yanfa ye hun kodon asafo ne anwie ansana wa satira basa na ne ba bi nkoyi to repent sesa wadwen ne wakoma nyina wadwen si awurade so wadwen si Kristo so yi ansana asafo awurade de akom ato akoma so se kojoin ne no wako na wako join ne na afa bibia so atima koyi ade aman to di fo ne betena se nkyere mu eka ho nyina e beti afri ne ho and your ma edi akoyi edi amayen anopai awurade nsha wo se wafide gusuda heaven fm ghana abono nsu a nana ajani mbuate nana bi ane na pamfo betena se na fe heaven busu wonom edi abereyen ane yentena ane wo montena wo motena se dabia mo de ensema wonte da ane edi brawo mo tena se pe pe nsem mu mountain sem biase na sem na yi wa fi babia na wo tena de wa ko ba bi foforo ani ti e bono nsu na wo betena se na fe ma dia to akwa so heaven bo su wo no e dia bere yan na bibia ntima ko yi e dia maye abu sin e dia me jesu evans kwa junior ni me di from the crest wa me jesu aja danso ana so mr danso so e wo ha ya me ne no na e di juma yi ye be free hand on so mo alenti yesrese wo kasee no awurade no wo nhira wo se wa free no gusu da heaven fm Ghana wo ni wa free no am free ha ade nya wo kasee pa na afi wo nya wo yi ntina num enchira wo ada yi mu nyina enchira ewo eda emu sa urade echa wo ma unsa enka wo die ane wo ma unsa enka wo die urade nsha urade unsa wo ma Ghana shalom peace makrao.

Senye Satan enka di fo no enka ye mo mo nante fom ke be soa mo apakan me nyansa me ye odi fo nti na me kasa ba me pese o ti nyame asem ase obia sen nyame di na si ho se uhia bibia ko ne nchen ne so na meya me fa ya ma ho isi ni fom enso ho se omo ni mo ni mo kwi ase e enti demo na adifo na ni mo kwi ase no na ho kire ba nyame ma so enti udi nyame achi udi na chi kwa udi na chi kwa eti nyame akuma mu no opeso obua wona ya pa eho achi abedi na chi bade ohunu kwa bi ya onfa mfa so nya baby amfamfa. That's the secret. Ana sadi fonu so anya koma pa. Omo so mpene se sadi ene kra be fa no so aba amamo. That is e won tas me wo mono no. Ti kanene na akos asori a yen ye deaf one to moi. Wahao, Unfiano, nay a wasted years. A wasted years.